pata fulu na potopoto na zalakini ye azwa kanga na fane longo na bakolo.